non ha jong nang le tum beauty killing pi la penaria sang ho kirana lun arjulo ik tang lo adun thu jewel pangs jo la pen aria sang ho kirana lun dam tang lo ma nang li jisu keng ri to tang te la bang solun arjik sinang

non he jong nang litum jewel phang cho la pen ari sang ho kilo na lon arjulong tang lo la ke akaswani difu adun thu hanurong pi kilo na lon hempu nang kang hon chini lo ni non totang te labang solon arjik sinang

Lapon ang porang litum. Kang do kardo malo na jamek ang deng along asan son alon arjo lang itang lo. Lake akaswani difu. Aduntu nililam te ang deng along. Rubjili ronghang pi. Kethan ponalam jir arjik sinang.

Non het jong nang litum? Sinod rong par kilo na lun. Arjulon iktang lo? Lake akaswani difu. Nang litum jai me karjulon bom lake. FM ben along megahertz paru sira thopor sirkep la pen ke news on air app pen ta jai mek nang litum arjulon ikchi. Nang litum jai me karjulon bom lake. Karbi lun bari maluna jamek ang deng, totang te labang so jamek ang deng along pini kirot kibadu silun arjik lunang. Alin kudin abang kasang bepi. Alun ki jambili at honalun totang te arjik senang.

Karbi lun bari maluna jai mek ang deng long asan sona lun arjuloin tang lo. Lake akas vani difu non studio guri porpai troksi plengji kai kai lo. Lasia dun tu delhi pen kapachatak hindi lam pen birta nang litum arjulong po. Porpai troksi remit po pleng lo te delhi pen ethot kapachatak english lam pen birta nang litum arjulong po.

0: bang eno dak lo national park wo fitam mi ladak virlap la sut habit karai ko masai khidum ta chi dudam hai hedat lo la su joini rong arat tum ta me lutphun lo national park lo ta lutphun se thank pi ta rot dam rat lo aning hang bang ling si khon mu nam rat lo karta kuria tum kuri lo mara ta pi phanta ba thi lo su joini manas status bang avi dat lo phot la tum bodu ekor chatok advance tum chama thal lo kalang kalang tum ki klem chok chit dat lo ase ko son si tum la chipa mi nang po ladak si aranyak tum kacharap dun thetan lo BTAD government law forest department dum ben chera pen si etum hada la main ke rhino flagship species bolo hai rhino han kudum ko son si conserve nei ma la so hin si tum RDP pon lo ase pinier ni manasong da me etum habit ta rai command RDP lo rong sodom han chirok tok amai da pilo la pen ke species conservation da RDP lo la puson thak thak si etum non nili klem bom kajironga kajironga kar biang long ha water la puhen lo pom men chethan bom habit haram inglong ar lok long ha primary forest ka beta da jok so jok lang pen lo dak bang ke lang mang nang jum hek lo si lang mang tum ku puson si padu po lo rong sa dom ben tum ching vai lo ching ki than lo ching ki than ben lang tum rong ala ko hora roi ba a ha wa ra his piang than lo rang ku puson ma a pen non ku pc nang ka chilar ma a prang ben bute non hi nu ulu si rong sa dom nang than lo la si la support ko son si claim ji ma si non ili tum ha dak men jesemet ke rong sa dom han isi ke la alternative sustainable livelihood po lo mane ko son si habit haram bu thak depend pe pin pen cho kha ke pin ben tum chokam ba boreng abar sai ke pamanji ma aso hin rdp lo janaba langdam bulo bute tum aso no son ckp lo janaba kichu ki juno son busame aso hin de tum ckp lo la pen ke ecotourism punon jathan bo eco cultural tourism hin de tum rong sort man ckp lo abar sai smrp lo home stays mu khai tum develop lo la pen ke rong sort man seasonal vegetable manela hanamu hai tai tum pilo hanamu ron se rong sort ta hanamu asai ta tiki si choklem pon si tangka ma hache palong pon lo boring ba sa jap man lo la pen ke dulen son thak si tum la siki ki pialong suar lu tum han ki phir ke thak la su hin de tum training pi la pen ke peri ke roy tailoring la su hin da training pi la pen ke ison mang ke hala dak itum non isi community business initiative isi pangcheng pon lo ar julong imen ne nang itum peer bi pu isi product a brand itum pangcheng pon lo la dak nang itum la rong long sai katiki ason do an ing long rid long tiki ason do an la pen ke habit pen ke long ason an ki chumi ason an la pen ke kipir ke thak la pen ke ki soi ke ra dhor mu an rai tum hadak si itum ke jor ke lan avar sai itum se mar pilo na pusi itum rong sor dum han isi oreng avar sai ke paman ji fan si tum bori pon bom
1: me pik lan li ke than pon alam jer sta me rd ke do alam la pen ke ali ke long pon alam sinang li than bachini pon lo tang te ke hai mu het jong ban sta me penang an ke nang li tum ngo ke klem pon asai ap thak ke nang li than bachini pon lo tang labangso ngo pen ilitum hawar mate non ilitum ke dobom karbianglong angkang aphan kupini kemission awar sai lapen ke kethedung ajakong laposon ke thekpalong doloma ke hainangli labangso sai ke klempen
0: do awar sai do itum karbianglong phan non nili kajironga karbianglong hawar jesemet ke kohora lapen diring hawar long nili 8 years to come klem nili tuma song 8 years dolopang cheng ladak ilitum arleng arat amphang itum karbiarat sipen situm sonason sai klem bom lo ma boring awar sai deng pon bom lo da pamu men jathan bom teng si la han scientific process pen ko son si hem biri bithung ka che pangchu ma da so sai dai tum deng pon bom lo lang ke la so logo deng ke tum la rong long la so ar lu tum han tum ko son si paching thur ma da so hindi rdp pon la pen ge self help group rong long self help group do an han da me tum prek ka prek boreng war sai pu thak cho kam war sai pu thak etum ckp pon bom training mo kha pi pon bom achar ka se mar tang ho juice ka se mar tang ho ki phir ke thak na pen ge peri ke roy tang ho aso no thak se ge la pen ge exposure visit apre kapre kadim nong pon si nana si success stories do an mal hai ta mitam exposure visit pilo ate rong so dum han isi make pa prank pon ji phan la pen ke sona taxi la self help dum han aso na son ka se mar ke chua son jan ba sa iri pen henar pon sa mu kha hand mit ti hai ta mitum bori pon bom lo la pen ke nem pu tang ho ing long ke long so la hai son an ta mitum isi value addition pc ador pa bat si tum ke jor avar sai tum pin chong pi pon lo na pu lo na pen ke tim ge pang reng tang ho la pen ke son apre kapre ka son tum klempon bom lo la pusi tum non kar biang long hawar hange tum klempon bom lo la pusi thek mon nong lo la si la bang so non ke klempon bom ka jironga kohora long la so project bang tum as a model hisab se tum enpon tum pul kar biang long bang ton kar biang long ge tum non market tum implement mele anta la dak isi commission ge thi dung lam mang la an lo la so project bang tum as a model ke enpot la so model bang mu future put nong sa model success puta tum kapre kapre ka dim nong tum adopt pon unji so por si tum kar biang long autonomous council tum bentai tum jing ki than bom sonot

Ke karbi lun chito cha me kang deng to tang tela bang so cha me kang deng long pini kirot ke padu silon ar juglo na Samson inti la penari sang ho kilun lun rap rap na to tang te ar jik sinang.

nan het jok nang litum bari rong parpi kiluna lun arjulong iktanglo adun thu mongol singh kro kiluna lun ang song manai porjik sinak.

lapon apornong litum karbi lirmi aluna jaimek angdeng long son son alon arju long iktang lo lake akaswani difu non studio guri por phai sirke pleng je kai kai lo lasi adunthu guwahati pen kabachatak puwar anchalik baturi nalitum asami salam pen arju long po

Nan hen jong nang ni tum. Sum rong hang kilo na lon arju loin tang lo. La ke akas wani di fu. Adun tu pini. Kar bi lun ban kerot ke padu si lun arju lo na. Pukhila lek tipi kilun. Lang parai jakwe. Totang te arju sinang.

0: lapana porang nitum karbi lun ban alon na jaime kang deng lo son son alon arjulong tang lo lake akaswani difu
1: video like korile poisa pam iman khohoz
2: osile
3: osina ki linkot click nokoribo.

0: lake akaswani difu nangle tumjai mekar julong bom lake fm ben along pet megahertz pharu sira tokbar sirkep lapen ke news on air e penta jai mek nangle tum arjulong ikchi adun thu kare phangchupi aningar lo lam the arjik sene
1: nam nilimen ke kare phangchupi nilirong ke dak bithi langsu mati punglong sidulo nilitum nilike hansi achu yor e bujar dakar bi buya long sing ni bom ase han chi yor pen si hem chi pang reng lo la pen ison san ni bang ge long hong hai chi pang reng pon lo la pen ar phe ga ju asap sep chu klem ban lo la san si ni tum hem long ke la pusan si dam bom la si kadu ga ve tum ta la pusan klem chi san de ge reng war sai du ji ma pu si e ni lin pen ge kama tha dam la si li tum ni klem nang ni bang ge la sa ison sa pen klem pu la dang de li tum ta ge reng war sai du ji pu si e te ni lin pen e apachini mate ki than gang tung ke la hen lo e arphek asap uni tum klem lo la pen si hemu sumar la pen hem pine ki nang an tani tum la san si ji pang reng pon bom lo la pen e long hong i jon jon ni la san ji pang reng pon bom la pen abi si bang ni tum ni li bang ke bujar pi kar bi bujar long si han ga chu jor la si han gi jor pen si hemu sumar ki nang ji e lu ga cherli dang ho e san san ga cherli dan ni tum la han ga chu yor pen la san san ni pen si ni tum mate kam ga chu klem si e non chipareng bop na si woreng awar sai bang ke visita me ki klem ben silan si ni tum chipang reng bop churulo kardo
0: la ke akaswani difu adun thu sor lo seng to jai me ang teng along the art of beauty and baking with serdimi intipi mate sorlotum raje chepamat lapen kachelana ponangje puthak serdimi intipi ahin pen arjik sina
2: Aprangsi kaduka ve redo kar jora dwan phantami nilihin pen ningkang samakardom pachiriklo pini nili tumla dak studio long sorlo tum raje chepamat lapen kachilana ponangji labangso puthaksi chingki chethan ponje phansi bori iglo labangso jay meglong chihu chipur ponji pura kacho phapona luhi alangliya men sami serdiming tipi lasia prangsi choro pachiriklo alangli phan alangliya ponanga chipi pen nanga chitong dunapo
3: chorolo kardom kaduka ve hanta
2: Jing sinangli jethan poni jima nangli ke klembom saya putha kadukave redo kar jurat phan
3: neri non ke klembom ke hempen matse makeup lai baking hai kori ri hedi occasionally makeup hai se tamen non bia season hai ta nangle bomlo september october lompen ke bia season ke chenglo lasi lai lom bang nang contact po kapre kapre tum se tamen makeup han di wedding photo shoot puse tamen birthday han se tamen non lom ke chihung det ma didi kache mat lai ta lasi la makeup han bang nang contact tek po makeup hai kori ri la pen hem matse baking na hai kori ri jalo cake cupcakes biscuits puse tamen pen sweets Klasone di, kahay order and.
2: Kadang di, tangti nang lilabang so, kiklem pon ginang limen, tupin si pangcheng poncheng no.
3: Ni kiklem ken, 3-4 years bakit dopo.
2: Tangti nang lil, kuson pin si nang lining matapono labang so, asay klem po nang lil, bihek pen tong nang lining kahang ma.
3: Che mat po bangge, ni di bihek pen da ninghang ohe, mahala bangge, mania sap-sap si tami bihek pen tapo, che mat ninghang dead mat. Kuson pin ni mani kacharli dun po bangge ni avi. Ni mithang pen sa ide non ni mani professional makeup po lipo data chokla hai makeup artist po si tami mani ni bang long kacharli dun po bang ni avi pin lang. En ke en nang ji he, ba ening tung ni mithang mata certificate lahay mani apana di, mo in future jodi ni akula chikuli po si tami he. Tami non mat ke ni mithang ninghang ong mat mani po klem bom lo.

0: ke message nang bipilo he mate dak masi contact number ha hotpen ke bang hang po chi share po ladak pen se bang contact ditilo ko ajhak tum bang ke lachi chini a true pen he di itum contact number nang en po ke nang contact ti jarlo
1: tangte la mo pen jong nang li pu shooting long sami nang li dun ti ti po tangte hala dak nang li bipiason si claim po na dak e
0: takta la lon to man la makeup han se shooting long tanang hang hang po he ke ala da kya sin ting lo mani dhan ki ke plan o a look se create ing puta do po mani tahan ki ki dukh hoy jinso me me arje ta bunai ing bola la lo mane kam bang ke he po ni to mai makeup dun po par ke ba whole day shooting la break ke dwelling akho retouch up kuri dun thuwai nang po he di po so bang ke hela dun wa ya kam long ke tum bang ke
1: hello wing sami nang li tum
0: do po dun nang ko kalang
1: tangti non sonang ni tum jerpi penchlang la pet penang li tum la haya saikang li tum klem pono tangti la suke klemang bong long pen sami nang li tum pini ki du ki sung pini katora la pusong tami chitong pon long loma
0: non mat ke la pumat ke avela muthe a hot pen la lo bahini ta swar lo binak bot ke chirap bo boy phit ta di por a hot pen hellowing adim bang ke tumane problem ke do bang ke ajo ke sang jaha adim long bang ke kai chin ni adim dam di adim pot matha hi titi do do pahe di por nitum bang ke la gari me thang chi thik pon da ti me ti ne bas lai se kidun pulote ajo sang nang ko ti po ma ti di po me thang hem pen gari che pon der ti la bang pulote mane ajo sita mi tum che bang thujoi la lo pot ka sik sak bang ke hot pen la lo gari ke long bang sik sak dak ti ke ve ka bang mane a hot pen a gari to kok sita mi ke ve ka bang ave de la lo main problem bang ke he in par ke hellowing lo pulote sap o la lo ka sik sak bang ke la ajo sang nang ko ka dim bang he di pola cholo ka prek bang ke ni ka sik sak bu bang ke non mat ke
1: tangte la non nang li tum la kedam tang ben sami non son adama sarlong sami ko prek jam adim long sami nang li tum ke mat pon solo la pin so phan sami nang li tum la dak ador ge en la son ka che prek sun do ma mate isi vet nang li tum ador en pon ditil
0: ni tumi si package system se kuri hedi la bridal makeup long hem pot la juntu groom hanti ladak masin tum include pon lap jalo ladak masi hairstyle dopo ladak masi bridal makeup dopo ladak masi groom makeup ta manin tum include pon lap jalo isi package dolo he la so a price a thing pen ladak si mane sob include lap jalo ing par ke la hair han bang se ta mini li tum me thang ben si hair accessories non son la flowers hai hair pin hair bun everything la bang gi tum hin ben si provide ti jalo
1: kalandi tangte la non son hem isieng bom sami mami tum chematung duk putangte la dak bangirang litum ko son nang litum free ben sikuri pon ma mate akola dak application mesang litum include pon deti dilo
0: depends on the occasion lo mane non son mithang hem family ta mane ni mithang hem long mat ekdom close pon bang ki mane lang raiti lo bang ningkang sampe nang ki pi khula bang ki kaprek lo he sita mini litum pu bang ki pupe mane je la son nang ji pu ke hedi enta me mane sap o family yang mo se che lo cher la son pote bang na mithang pe nang kar ju je o kon an lo ke en la son pote tumi ador che thanu pa he bang mithang ningkang sampe nai pieling lo puwai pe se ta me kaprek tum han an bang ki la so package long sinit paklang klang ti jalo je an puja hede
1: kalandi choroparlo kaduka veri do kar jura phan bistami nang lilam thek la dak pen than bachini ponopor choroparlo la pen tami nang li prang long bistami an so se paprang dun thek je phan bistami arnam long pen tami hirjumi nang hang bidun lo kardom
2: la ponopor nang litum sorlo seng tong jai meng ang deng along sorlo tum raje kachepamat la pen kachelana pon nang jia putha serdimi intipi lapen hotbang rubjili intipi ang mo cheche pon nang litum arjulong tanglo lake akaswani difu non studio guri por phai krisi ra mini thongke plen jikai kailo la se don thu mumbai pen kapachita vivid bhartiya jai mek nang litum arjulong po

0: kolong ya. Lama nggak sekretari lo, foundation nggak sekretari lo lah. Nama si nilipan message nang lo lo, sadarong pilo mak po kalang lo. Nang cuti nini po, cuti nini. Nang pan ni bau datan nang hang, pulau bau datan nang hang lo. Nang halasul lah hayalun ke tobel banglalun nang recording lo mak po, recording dala. Recording tak. Pula bau data nang hang lo angke pida pilo aman ke la non chu las 27 July bangke nilipan re Howrah bang ni West Bengal bang ni pula pi phano sar pula o nang phan sin ditun ke mane Dr. APJ Abdul Kalam honorary award nang pipo pula si nilih ala dak la Abdul Kalam botah ta ka sing thum do
1: nang lipan nang karcholo
0: nang karcholo
1: na se da halo so karcho hot nang le nang lipan pipila nang pipi
0: ala momento dolo la karcho alo dolo la tuma poho pini nang pilo la se alang lipan ni like tok pi alun sita me hadak sin ni li opening la
1: lun dalun
0: alun dalun
1: lun jibanon
0: alun bangke asa ulun champo
1: alun asa bu lun thik
0: D minor D minor kali ho la bhatiali hura ekta asile minor ji ji ji ji bja moi gaidim Hmm. Dio. Ki hora se ba?

0: Bali. Lah ilun nih gelunti. Lasila tuh aning orang pik lo. Lasila nili YouTube channel longe dulu lah soalun. Sika dogu beta. Arju nang po, lapi ane li panang ni hondo nang po, nang subscribe do nang po,
1: cuma ni pon. Nang li ande, nang li ong asupi pan mandi sih bang.
0: Nili ong asupi, nili aho ka bang ke nili ong asupi leke wan kali.
1: Allah.
0: Nili moga cuke ing tihan sekpi. Nili pai men ke mikring tipi, non ke avelo, nili pon nili pai ta avelo. Amasi nili ika kleng si bang rong parpi wan lo. Nili ika dawam abang ing tihan sekpi wan lo. Ama nili bangke BP sih kawan.
1: Oh.
0: Tong kamu kam jor terang rompen.
1: Oh.
0: Nili coremen ke Rina BP. Lapu bangga nili korpi lo jima BP.
1: Oh.
0: Nili sumar bangga thom lo pinso side. Pinso akling si tum ke kacirom. Apra nili ki irke hanki hanko po. Non bangke hankiri lapen hankuru rompi.
1: Oh. Karbiamen sih kira lo.
0: Karbiamen. Non aki bisi bangke akai rompi.
1: Ante nangli non ni kupia kam ciklem om lo.
0: Non ke nili thang tawe nili non ke lun ke lunan cholo ang bongolam nili 2012-13 mars ahud bang nili sakuri silo la bangke Jorhat medical college silo anesthesia technician la si ning kan kep kecok ahud si corona abemar bang jolo corona kiso ahud nili bang ta nili la right kidney bahadi sis toko masih nili duty camp ni dah lo, sama si dak biboro cancer long si nilai fan nari far lo Jorhat pen, sama dak nang lang lo 15 days bag dak lang lo, operation ni boleh, kasi nilai tu staff atau an, SOD tu penceng lock, lepen principal penceng lock, kadok we puasa nang rap dun lo, si tama nilai corona hut ke nilai operation hai dah lo, mana dipu pen Guwahati rifar akses anta inu ta ringri sob sila. Nama saya nili operation sedelo. Aman nona bangke halasut principal atumta lapende esudi atumta bangta arleng thil atu malam charjunang kau mati. Aman si nang duty nang joinan kali puteh nang sakuri kabelo. Jo, aman si nili ta medical leave ta awidelo jurlablo aman si upaylo sah nili claim lelo unelo pemani lid sakuri ta cethan perlo. Nongke only singing solo.
1: Nalika ya lamu penangan alam nang lilang cita niklo, nang lipan nang curu iklo, nalika ya lamu apor long ten nang lipan nang hang iko,
0: udah
1: cita niklo senang, finike lansikang tahun iklo, kalau tom.

Aduh, itu nang le tum kar julang ji la ke. Phailo bu sum tari la pen. Rikhang si atum kinun. Dao ha pol bang salo nang le tum ar julang potang te ar julang sena.

0: lapon aporna nitum boro lirmelu na jamek long pena san san nan dunang le tum ardrig long tang lo lakke akas pani diphu nonadun tu nang le tum kardunong je jamek lakke rong rup jamek long pen creating a saving habit polam the putang samsoning tilapana langli ri song tum pen chiu chiu podang le tum ardrig long potang te ardrig sena
1: Pini nilutom akaswani diphu ahin pen rong rup kedo kachire la pen kachubirti akenang sot soputhak chingki che thanje phansi nilutom kabor I lasi nililong ni do lasi ni phansi kachingki ke che thanje phansi nili bori ponpo tangte ni rat atom phan nanglimen la pen nangli kedo adim than pachini pon jima
2: nili Nanglitum agaspani dipu ahina panta nilipan lason wasai kini nakiti thega pot jurupar iglo lasi nilimen ke ribika ing tipi langparpan karbiang lo
1: tangte ni ilitum che thandam sina ilitum karbia khei ke si pudam polote atok anu si penang ke keduki ong lasi tum chilang damet polotang te penang tum ke lason do kachiri re ta ho mate kachibir ti ka ve ta ho lasi kini ili tum laso pu thak le je than dam nang nang li tum hem tun ka bo che long ko bo son si nang li tum kachubir ti la pine e sok sang pu ta me pine tang ka maha pu ta me nang li tum ko son si kachubir ti la laso pu thak nang li than pachini pon ji ma
2: kachubirti pulote ilitum tangka punoi jat punoi pustamelitum ikon chongpulo pulote ilitum pini hajira chudun pustame asap supke ilitum chokoros nang po asabangke beng siwing along chibinang po lalo kasi atokano atumapan pustame nili pachiniglo kasi la ilitum kachubirti lagay kinang so kasi litum ekon kangpu ponoi jat ponoi stameli tumpan sorkara hin pen warsai ki me man akijoy ekon kangpu bustame litum panang pilo tasila solong bustame nilita warsai ki me chu endun iglo nilita ekon chong pudun pensi pine asap hikia duli po hisap tangkalong bustame ajha ke hem chu khoros po sabon jang thu ba lahai chu khoros po asya asap ba ke aku tiling ekon long che thap dam po la son si chibirti bom lo ama si sung ong ong ahut pulote ilitum imina minna atang kalo laki imina si ulai dam long po la lo
1: kalang
2: nanti la si ilitum lake joy kevar sai lo la si ako la supen chibirti bom pen la so tangka usumara pan pustame ilitum sung ong ong ahut admission ki hum punoi kitab ki nam punoi ilitum laso tangkara ki hum dam pen ilitum usumara pan pustame ilitum isiawar sailo lalo
1: tang te ni tum rong tum ke pinang tum ke lason nat ki pu tum ta do bengalong ki bi lam lo polo tang te poisa kam ke ta hola pen arni mam pi ta hola puson ba kana hok ji pulason ka phere tum ta do tang te la puson na tum phan polo te nang lihin pen ku pisi pudam ji
2: nili ki pudam ateng polo te la ke lukson se nili ta ji beauty bom lo ta si nili ga ji beauty ateng nili ga chopromman long ateng lo tela ke long long web pen dikasi la pen hadang mang nili ge thap dam pen interest nang pidun la
1: oh
2: nason nasi non radio ka kaju atto ka no akorti la pen I ga tumbus ta me siving ekona long ke chibirti vek mang pola ke
1: kalang
2: nili mena pen si la ke

adun tu nalatum kardunongji lake din ae jaz sahab ki pulubang salun Jagjit Singh kilunalatum arduig long potangte arduig senang.

0: là bên cái isu là hơi càng tăng chứ phan hệ đi là số phan mi u là bên cái giang milen continuously chú đun pulo te là ili tum askin ba ili tum ichu phan pusi ta mi hệ đi hala ichu angkur càng tăng chứ phan hệ là số phan ta mi pon ik o giang milen lên ang li tum continuously chú lu pulo te
1: ba là an ali ki ong di
0: hala
1: giang milen na an pen a jok itu ma oka prana phan là pu an ki mi ye son ki ong ante ili tum ko people tiki ki det ke la di asi thekanun an pen na litum ka tikki pot churu parpi lo pen an chu se kalbiang long ara ta pang ki patiki ji phan bang nang litum pen claim pon ante mi tu pigi korti asi korti ni lika chini gang tung la lo je e jang milen asang anam ko an lo pen asok tok tia ko anam ko an lo pen ke aduk anam ko an en pa ilina lo
0: jang milen asok hola achilia bang ke sika trokep ilina lo
1: trokep di ilina lo
0: asang abang ki chu ye asang abang ke ilina long paruhini la pen ke hola powder di
1: aduk
0: ka bang ta ilina long paruhini pe nang litum jirsong asong long lewang lo pulo te long pon igji la pen ke la jang milen a project jirsong hoi pen ke claim pon jang milen a project a staff amata alang li instagram along a page do ng si la so instagram a page along pusita me amen ke milet jang milen po la IG
1: Milet Jang Milen bo bangke
0: Milet Jang Milen po bangke Instagram ID lo la ID si lo. La so bang phu ke la nang li tum Jang Milen adu Jang Milen asang ba ason ason ka prek kenang ji kenam ji ning hang pulo te hala dak le nang li tum online online pe nang li tum nam ji pusita me la so war sai bipon lo
1: oh churu par pig lo mane iri tum jong si Jang Milen nang ji putang te la bang so pe chalong dam lo putang te tum humri dam te long ek po
0: kala
1: churu pig lo tang te korti tum ke nona bang ke kichui ki claim tu ma bang ke kom som ni thek long kichu rat bang e pinang ong lo di la si hi thi kula ta long ke la sang ta long ik e mala
0: nona ma ke lapan rat tum ta ka chini tum ong pik pe de ta pot si hala kinam atum ta mane chini ne det la son lo hedi la si kichui tum ta kom som ason nang nak di la pen ke la so join ni pen a jok si la katiki atum ta la ke kachu georgia phan aka sixsack do ko kason si thek long lo thek dam lo bon sita me la nang li tum kenang vek ji pulo te mo pen ni li batai batai ru li thoda son lo jo la si jir song a song along bang ke la so pot ki long jawar sai availability a bang do la pen ke la so jang milen health benefits di health benefits do ko ka join ni si jir song a song pen promote pon nen det lo pot si hala ka tiki a tuma phanta indirectly promote pon a son lo la si nang li tum phanta la nang kar judun prong ara ta tuma phanta isi ka chuning ri pon ala ma bang ke nang li tum ta support pon tha son jan lo he di athema song a song a phan ke la dak thang a le ve nang li tum la huya hormone nam pusita me la huya bang ke direct la katiki ve ka tum si ali cholong ji di la si nang li tum la so pot bang ma tha par sik pon tha la pen ke chirap chi tu dun tha
1: tang te gol te jang milen jong si ni li pini jang milen an thi chu ji pu dang te ko so no ka chu tu na ni ke la itum an ka chu tu na system si tum chu tu nang pa mala
0: pinang an ki ong du na atum ke rong molom tum ke ka chu tun ke la ke tun phit ti a sang ha di ta me pangduk sobji pulote tun te a phrang ghonta hini bak ba ghonta ke thom bak nim pa phrang nang ji la nim eta phile tun nang po jwan ke batai hini bak cham nang ji la
1: ni
0: athema
1: jong si cham chi det pute
0: cham chi det pulote sab so ko son lo po la ki chu pen idi pusi ta me ha di sab so arthat nam la son a feelings du kok titi di si la so pot kapa we det ji apana li tum batai hini ki thom bak cham pon det si ki mi an ke chumi u ki chu ta
1: chumi u di tang di golti tum la jang milena an gi tun long ku pini aka prek ga khir pen cheng lok si ni la jokun mi ma
0: la hoi jokdun mi ta me ining ke hanga alam le di la bangke no nili jung jung pulote nili a bangke ga khira bang ahut pen jokdun de hedi ta me ga khir usumara tum ni hem la ni iga sumar se me ni ong sumar pusi ta me la tum phan pa chui pulote la tum phan bangke ga khir si mix dun chom titi la pen ke sini masap su pidun chom titi ta me mo pen nili pulo je la ke blood sugar control la pen ke cholesterol control phan mi pik pusi ening je pon lo si la sona problem le dukok pulo te cholesterol pen la blood sugar la hoya problem do ko ka tuma phan bang ke la gakhir pen senior bang ke mix dun de da chi kemi me ma sab so jang thu bang ma sab so pidun chom nang po hedi
1: o jang thu ki piding e people agar de la
0: la mane hala ka pachinir ne ji phan lo ink hair lut le ji phan hedi e la po hek phun ji phan lo jang thu ma sab so pidun
1: bang ke bang a sab so pidun chom nang po
0: kalang kalang la pen ge ko ison alam pachiniang tunga bang ke la thyroid ke do tum

0: ade thyroid ki do atoma bangke jang milen chuchi de sikhi mi
1: e thyroid ki do tuman bangke jang milen pachuchi de sikhi
0: mi pachuchi de sikhi athe athema hola fiber contains ade carbi pen pitong ninje jinela bangni li chini ram de delo ta mela support high o de jang milen along bang la si thyroid ki do atoma bang chuchi de sikhi mi la penke la osomar kong era tu amhang ke thek mi rak atom hedi la tuma phan bang ta pipon pe de sikhi mi la la bangke digestion problem apan lo athema amhang ke thek mi rak atom ke hola ka hojom aja kong la pan ong u ide ji di la si la tum phan mang ke pipon pe de sikhi mi
1: churu lo korti tande korti nang lipen puthot pa jin ju tha ili tum kar biang long along ke longli mi pi khang yang ma di yo la si mo pe nang lipulo son thom ang bang bang ko lo bang ka tikki sikhi mi po
0: Nonamat ke la nili tum long ga che thang naya bangke la ke fox steel millet pulo de english pen bangke la pen ke karbi pen mangye jang milen pu amat
1: jang milen
0: pu mal la jang milen na bangke mi pik khang ja si no hok le tiki pu se ta me jang milen ke arong nang midun o
1: nang midun o di la churu lo korte la si ili tum penangan jing kichi thanam lo jo jang milen na putha ala la si video kar jora ta tum an se ta me jang milen ke tiki ji phalaning hang pu bujin nili matha da athe ke nili mithang jung jung se ta me jang milen an kichu ning hang pikhangya adab jorpan epen ani gang sama jorpan hitami kichu kichu pe ning thirklong litami la jorsong song long long ik amasi nang ni tumla bangso ke claim ka chini pen si enang ni phanata nang chu hang long la ke tum kopai ki milo thante korti nang li jung jung pen la orange radio kar jura ta tum phan ku pini ki puji mane ka ning ji doma
0: nilihin pen la nakar judun phrong arat tum phan an kaningje ponjia lamang ke la puhelo je dili tum kar biang long ke mo penang li jong jong ningje pon lo longli du pik la pen ke longli ta me pik ta me nili tum katiki la hui asai ke klem pon bang ke kompik la di la ningkani silong pen batai si tiki chot la son na atum si penang an ki ong la si jang milena son son e ok prana phanta mi sen la pen ke ali ta du thek long jinang li tum la si longli ta nang li tum use pon tha di penang an he si ali tanang doji la pen kenang litum okpran ta miji kichu gi juna atum ta lalo nili kaning je dam jia bangke la pen ke akisung doji ta thek jang milen gati ki athema amuso ta bipi hala amua bang bipi ka joine kati ki pen ke rot pen la hui pen ke dang lok hua sang cholong lok an ke akam ma son dupik puoi phit pusita me nang litum ning che paning ding pon pulote la ke isi benefit du u pusini li thek pon long athema non molong ke anutin pusita okay prana phan kaching hona tum la health kachimatha tum si nili thekpon long penang ana tum gym ke da matum tang ho ja jat pusita me la health management weight management la ebang alin la huya chapa kom la huya tum ta penang andu la si jang milen ke isi best option lo la hawe phan ke nang li tum la hui gym la hui dam de det pen jang milen le nang li tum ki jo ki ju na long nang li tum 8 pon pulo te la hen lo best option lo nang li tum ok pran pen ke dang lok ason ason ka prek ali ke long je phan ke
1: Ojang milena anong si churu prang teli tuma bang alin sistemi nang kom di
0: kalang
1: me pick kang yang lakoti lagi korte nang limo pen halada him ke dokta buna imi punang di jang milen pen pangcong imi palam do lasi la bangso jang milena him ke dok jong si kichali ye ning hangatum do pote nang li tuma hin pen ta than pon bomma
0: la jang milen him ke dok kapin chong pon a training la det kali him pusita me ason kapre kapre ka him bread la hui pusita me ni li tum halada jir song a song along a training pipon bom lasi kachali ye ning hangatum pulote jir song a song along nang humri ta me si lang li tuma phan training pipon ji awar sai do ji hala da gamat
1: tangte korte la jil song song long jong si li tum humri li putang te him ki dok madang te bread pen cheng lok cookies pen cheng lok la hai a biscuit ka banai di mata ka pang chong itum ta te hadang long pon ji long pon lo putang te anam ta pinangi ma ka charli do nanam
0: ka charli do nanam pipe de ta chok la ka via tuma phan a son son ke non an ke ni li tum ke free training si pipon bo
1: la ki joy pen si
0: ki joy pen si alang tum phan training pipon bom titi benge training ki pita arni ke pathik tang la son du du de asi non penang humri atum penang an le du pulote training ki pg atarik pusita me nili tum hot pon de po an ke la son pen si mo ka charli ji atum phana ko in re information ako pitu po men tu si la thora la
1: than pachini pon tu po
0: than pachini pon tu po
1: la lo tang te korti ili tum jong si la jang me len pen him ke dok pung chong pon lo patang te la ni ko an bi un ji la
0: him ke dok ke hopta isi an nang litum
1: irui
0: hiti bipon un
1: la ko so a him bang lo ne
0: him ke dok bang
1: him ke dok bang
0: him ke dok bang la pen ke cookies di cookies bang ke ang litum chiklui jon an bipon me la pen ke

0: Breta mokha banke leke nini ni thom li
1: nini thom
0: la pena bisi ke bipon
1: biun
0: nol
1: biun
0: biun
1: idi
0: elo heng no
1: tande
0: dako
1: tande korte hale him ke doga bang ili tum ping chong de pen min lai irui ki bie bang ke la bang ke hala cream bodo ma didi yo a cream ma pipe de tang po bodi
0: a cream ma bang pidun de de tang po
1: pidun de de nang po yong si pidun de pote la ke anisi penang par binu dak ji
0: anisi ba nini
1: penang par binu dak ji di la lo korte tande korte la mo pena ko chong chi than thu lo halam ka tiki ji ning ka ni sek long bang ke phong ni an man te patahi ni ani tum tiki un di patahi ni tiki un pa kol so chi close tum tiki nang
0: La batai hini gati ki bang ke achi clue bang ke May to July ang bong di la
1: May achi clue pen
0: May
1: July.
0: Pen July achi clue ang bong an ke tiki dun May lo la so pen a pilo po te achi clue jon thom ba jon clear pilo po te rot May lo di ako pu thot tiki dun thu po lo te September pen November achi clue adak tiki dun thu long po
1: tiki dun thu long po
0: la lo
1: tante korti la rot det pen lo tang te si pit tami ma tang te la pakreng si si nang po
0: la pakreng nang ji pakreng kri pulo teh di amua atumala sapso kang duka son dukok ji mate di la si hengno dakta thek ji la si arniti dunang ji di pakreng nang ji
1: mane la si se ko ta arniti nang ji di anke ende kit tok hor bang ende tok te ko ta arniti do nai ma
0: arni sini ni ba te de sia ke mi ke tok ho the di tok te prang
1: aso ga bang arni sini ni te dun pena pc tok do
0: tok dun tu nang ji
1: la lo choro par ping la korte tang te korte la ilitum la pen ke la karbiang long arat atum itum jir song song pen ko nat nat aha war pen wang sila amung banang ki en lo badang tenang ni tum ladak project area do labang so project area e karbiang long long ke ko nana si ki en pon lo
0: la project area non amat ke en pon ke lapu lang mili la son molo lang mili arong molom do la pen ke boka jana long ke la bornir ja la son molo la si kadu kawe milai et pen ke rong kep do si ai area bang ke hola pulo la lang mili pen bornir ja area molo
1: area si o tante itum la dipu manja la pen veskar biang long bang ke dunia ve ni di tiki bang dunia ve ne
0: difu along bang ke nut bang hini ka tiki bang do ta the ka thema jir song song along a chili nang ke enatum do la lo la pen ke manja manja molom ta nilitum jur songa song pen kerapon beneficiary atum do si hala dakta pinang anatum ka tiki do hala manja main town pen dam chot lo pulo tela ser longri arong do ser longri arong along bang ke pinang anatum la jang milen ka tiki atum do
1: do di tane korti la nang litum si amung ta pilo la pen ke alang litum claim po si et pen tang te asok abang alang litum along ka preki jor da marang tenang litum jur songa song lo manang ki jor son ta do manang litum machina man tu phite ya sonda doma mene la tuma pan e jang mile na hithi bang theklong le de thongi theklong tangte la lang ni tum ka chu jor ka chu lang ye phan bang a ki joy ki awar sai do manang ni tumala
0: o la jor song song pe namata la so awar sai ke pajir pondu jong si la ka ti ki atum ke georgia thai lang li tum chi long le det pulote jor song song along amata lang tum nang jor long asi penang an ka ti ki atum phan ke la son si rap pon bom lo asi nam dun det ti jor song song pen si hedi
1: na mi tum nam mun tu po ge la so so ka banang li tum aso ka bang tok pen si asi ang bang la pen karbiang long pen ang tam nang li tum ki pidam man te banang ke hang nang ka humri son ta dulu ma
0: penang an product sa bang ke mo pen la dak paklang pon loje asang pen ke dang lok hola amilet aduk la hui pusita mi ejur song song pen pin chong pon sido la si karbiang long pen ang tan pusita mi gohati delhi la sona long se bre jorhat pusita mi hala dak penang an expo la son dudu hedi la expo long pusita mi penang an la beneficiary ka tiki ato phanili tum pon lo la pen ke la a products men pen si hala dak expo long paklang dun lo la so pen apot si penang anang kinam dun atum do nang kinam dun atum do la pen ke contact number nang ke endun atum ta dulo la si la son thak thak si ako nang ke hang atum order le du pulote jur song song pen lu titilo la pen ke tripura anta ni li tum product sa bang hadi lu lo
1: karbiang long pen ang tan sita me li tum karbiang long ajang milena bang ke ang tan ke pon dulo di tang te lang li tum katiki tum mamat sita me la expo long bang nang dun pot alang tum masiki jor jor lo malaw
0: la alang li tum apor alam lo apor ke dua tum ke expo along amek thang amasi chi dun po jor dun po la pen ke apor le avidet pelote la jir song song along ke claim dun a staff atu mamat si alang tuma product sa bang kalek kuri pon ke expo long an pali dun po jor pi dun po
1: jor pi dun po tang te korti non nang litum la amugi pipon an bata nang litum la project area nang litum amugi pipon mata tu masai ke kipon an ke alang litum ali pinini li jang milen ke claim pen ali long lo pu alang tu manang litum panang ke tan nang litum ki thek dam long nang litum pen dulu ma
0: dulu non het jong la soning kan bisita me international women's day ahut

La pona pona le chung. Asami se lo ne jam meglong pena son son na lunang tum ar reglong tang lo. La ke akas pani dip hu. Non na dun tu nang le tum kar ju long tia jam megla ke. Kar bi dead long riching hona lun a jam meglong le tum ar reglong po. La bang so jam meglong pena prang si nang tum kar ju long tia ke. Chiki mu ji nang pan pini Samson Singh tip lo bang sa lun. Mohan Singh han se la pan alang li ri sa hotu pen ki don lunang tum ar reglong po. Tang te ar reg si nang.

Kirby lun bana jam ek long pen ka padu si na tum Kirby long ji lakhe. Samson ing tila pen jekulin teron pia tum kilun kai si along ni pulu bang salu nang la tum arjo ek long potang te arjo ek senang.